0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinag dati yung tagsaksakit yung maging mo? Bago ka nag-cleansing, anya tinag-randa mo yung tagsaksakit yung maging mo?
6: Hindi ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y ruso.
5: Ruso?
6: Dato'y natin po natang gastric acid di hospital.
5: Di hospital? Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
6: Na mita di lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatil.
5: Mayatil. Awan natin tagsakit yung sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuan mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwinto.
5: Ado-ado ti, nairuan mo ti, pati liver mo, no?
6: Pwinto.
5: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Atado.
5: Ada pa yung nairuan? Di balay niyo, na pati liver na?
6: Pwinto.
5: Ado pa yung?
6: Pasit lang to.
5: Pasit lang. Tagasin ko, taga. Lamot?
6: Taga-lamot.
5: Lamot, tipo ko na?
6: Pwento.
5: Ano ti kumplito pangaral mo? Bert?
6: Bert Galang Ihabawi.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naipa ng imang matipid, mayakipipid, pakaagasa.
5: Like me, tas awan ti operasyon.
6: O ito.
5: Naitake mo ti bato mo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo, tatatak. Ito ang instrumento ng nangagas kanya ang mga kuat na si Sexta Gubani.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

the song Para Paraan by Nadine Rooster, and that song was brought to us by MX Tree Capsule. That is improvement para iwas iwas sasakit. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin pa inyong DJ, your very sweet and very lovable test, Jackie. Yes, it's me. It's DJ Ben. 8:23 na po ng umaga and kayo po ay nakatutok pa rin sa Sweet 97.7 FM. Samahan niyo po ako hanggang matapos ito, hanggang mamayang alas 10. Today is Tuesday. It's August 18, 2026. And kung may sinaselebrate po kayo ngayon, happy celebration. For those who want to send their messages, their greetings, our text line is open to all of you. 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin. Simula po sa kanilang mga tahanan hanggang sa paglabas sa kanilang mga tahanan. Hanggang sa daan. No? Yung mga nagmamaneho dyan, good morning po sa inyo. Tumana sa biyahe. Saan kayo papunta? Mag-ingat po sa inyong pupunan. Of course, yun yung kakalimutan.

Mag-breakfast. Lalo na yung mga mahaba ang araw. Maraming gagawin yun. Don't forget to eat your breakfast. It will give you energy. Energy pa cheese. Huwag kayo nag-i-skip, ha? Pero alam nyo kasi sa umaga talaga, medyo nakakalimutan din natin. Kung walang nag-prepare for us. Kung tayo-tayo din, alam nyo, pag mag-isa talaga kayo, talagang tatamaringga na din. Papasok ka na lang talaga ng work, ganun. Tapos, super late na, ganyan. Nagiging brunch na. Proven and tested na yan. Bakit kaya ganun, ano? Pag mag-isa ka ta, medyo wala kang, ano, wala ka sa mood. Okay, sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon, dyan lamang po kayo. I'll be back later. Dyan lamang, again, dyan lamang po lahat ng sweethearts natin na talaga namang kanina pang umaga nakatutok po sa atin. Thank you so much. Lalong-lalo na yung mga suki po natin dyan sa Paleng. Let's hear the song Skyscraper. Again, our time now is 8:25. This is your DJ, DJ Barry. This song was brought to us by Ramon Sky Park, where every say becomes a beautiful memory. Sky.

0: 24/7. Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: DTX 500 Arau-arau BBD semangka putiga DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naniligarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 BBD semangka putiga.

0: Doc Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, ITC Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Kamusta kayo dyan, makaibigan? Welcome na naman sa panibagong edisyon sa ating programa. At muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil napakalaking tulong po ito sa ating kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman. Dahil sa panahon natin ngayon, makaibigan, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan natin ng proteksyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para po, makaibigan, updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan. At ang text line number, makaibigan, ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano ang inflammation o pamamaga, paano ito nagsisimula at ano ang epekto nito sa katawan, at paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inflammation ang natural na tugon ng immune system ng katawan sa pinsala, impeksyon o stress. Ito ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng paglalabas ng mga kemikal mula sa mga immune cells, mga daluyan ng dugo at iba pang mga tissue na tumutulong upang labanan ang mga nakakapinsalang sangkap at ayusin ang mga nasirang tissue. At kung ang cells ang madamage, nagre-release ng kemikal ang katawan na nagtitrigger sa immune system response. Nagre-release ng antibodies, proteins at pinapataas ang blood flow sa damaged area, at ang healing process ay umaabot ng isang oras hanggang isang araw. Yan ang proseso na nangyayari kapag nagka-acute inflammation ka. Ang problema, itong chronic inflammation, dahil ito ay tumatagal, at habang tumatagal, nagbibigay it ng negatibong resulta sa tissues at organs. At may mga pag-aaral na naglilink sa chronic inflammation sa pagkakaroon ng asthma, at nalilink din ito sa pagkakaroon ng cancer. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, dahil may taglay ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Napakalaking bagay sa kalusugan kapag nakukontrol ang inflammation, lalo na kapag ang inflammation ay sa loob ng katawan. Hindi mo kasi ito nakikita. Okay lang sana kung sa labas, dahil nakikita mo. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay napakalaking halaga, dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation sa loob at labas ng katawan. At hindi lang yan, dahil ito din ay pumoprotekta sa mga cell para hindi atakihin ng mga toxin. Kaya sa mga kababayan natin dyan na napaka-arte ng lumakad because of arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, Hirap nang huminga dahil namamaga ang sinus. Hirap umihi dahil namamaga ang prostate. At hirap huminga dahil namamaga ang daanan ng hangin papunta sa baga because of asthma. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga buti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, madali lang ma-identify ang acute inflammation. Noticeable kasi ang mga symptoms nito gaya ng pain, redness at pamamaga. Usually, ang chronic inflammation ay may set of symptoms din gaya ng lagnat, pagkapagod, pamamaga ng lalamunan, rashes, abdominal pain, and even chest pain. At ito ay tumatagal ng buwan o taon depende sa kaso. Kaya kung umiinom ka regularly ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lahat ng inflammation sa katawan mo ay maaayos.

0: Sirah Mac GTX 500 Arah-arah BBD semua kebutiga GTX 500
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa pagkinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang pagkinga ko, at lumakas ang pangakatawan ko.
0: GTX 500 BBD sa mga butika.
2: Actually, isa lang ang nangungunang dahilan ng chronic inflammation. Ito ay autoimmune disease. Inaatake ng sarili mong immune system by mistake ang parte sa iyong katawan. Lagi nating inuulit-ulit sa ating programa na kapag naging bobo ang ating immune system, inaatake nito ang ating katawan. Kaya kung naka-DTX 500 at Mighty C ka, inaayos nito ang immune system para hindi na aatakihin ang katawan, kundi protektahan na ito. Dahil ang Mighty C, kinokorek nito ang abnormal na immune system.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: At ang another good news, ang flavonoids na makukuha sa DTX 500 herbal capsule at polyphenols ay may anti-inflammatory properties. Inaayos nito ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya kung namamaga na ang kasukasuhan, may asthma, sinusitis, pamamaga ng atay, mag-DTX 500 herbal capsule at Mighty C.
0: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at talong lao na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit FDA approved at epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang ating mabibili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Test po ito, isang BSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga tika.
2: At lalong-lalo na makaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Kulang ka na ba lagi sa energy? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Alam nyo bang ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay hindi lang para sa immune system? Ang Alkaline Vitamin C na hatid ng Mighty C ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng energy levels. Ang antioxidant kasi na ito ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng iron mula sa pagkain na nagre-result sa mas mataas na energy levels at mas mababang pagkapagod. Kaya sa araw-araw na pag-inom mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C, mas magiging alerto at energize tayo sa buong araw, kaya iwasan na ang karaniwang pagkapagod at kumain ng prutas at gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, strawberries at broccoli at sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Lalong-lalo na kung hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay. Suplayan na ang katawan ng Alkaline Vitamin C. Mighty C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.

0: kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, The Alkaline Vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RAP value. DGX 500.
2: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, Health Alert.
8: Balik tayo makinigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural, ang kape na tutulong para linisin ang ating katawan. Alam mo ba na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na chia seeds na napakayaman sa minerals? Lalong-lalo na, nandito ang calcium na tumutulong palakasin ang mga buto, iron para maiwasan ang anemia, magnesium para maparelax ang nerves at mapasarap ang tulog, at zinc naman para maiwasan ang prostate problem o pamamaga ng prostate ng mga kalalakihan. At according pa nga sa pag-aaral na ang calcium and magnesium na kombinasyon na makukuha po natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix ay nakakatulong para ma-maintain ang healthy bones. At lalong-lalo na, ang zinc naman ay kailangan sa cell division and growth. At kailangan din para mapalakas ang immune system. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan, kung naghahanap ka ng kape na mayaman sa calcium, iron, magnesium, zinc at minerals, DTX 500 Coffee Mix ang hanapin mo. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Nandyan pa ang psyllium hash na kung saan ito ang nakakatulong para maiwasan ang indigestion, bloating at constipation na siyang dahilan ng pagkakaroon ng gastrointestinal problem at lalong-lalo na ang GERD. At dyan pa ang D-sugar sugar cane at ang palaya na tumutulong suplayan ng ating katawan sa antioxidant para maiwasan ang oxidation at labanan ang free radicals na sumisira sa ating katawan. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. DTX Coffee Mix at ang pinakamainam na kombinasyon. DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, para makasigurado na hindi po tayo mapeke at ang mabili natin ang original at epektibo FDA approved na DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kailan mga peke, hindi po yan nakakapasok sa mga pharmacy. At para po makaibigan, makasigurado kung sa online tayo bibili, oy, puntahan lang ang Clinica di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada para legit ang inyong mabili. Kasi nga po makaibigan, kumakalat ngayon. Napakaraming peke, pati ang DTX 500.

0: sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at busog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500 Health Alert!
2: Yes, mga kaibigan, magandang pakinig ha sa lahat po na nakaantabay ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nag-share sa ating programang Health Alert hatid ng Klinika D Alternativo at Klinika DTX 500 at lalong-lalo na ang ating Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Okay, sabakabayan po natin ha. Live din po tayo mga kaibigan sa ating Facebook page DTX 500 Luzon na pwede nyo pong bisitahan para po masagot natin ang inyong mga katanungan. Pwede din po kayo mag-message dyan. At sabakabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At lalong-lalo na, magandang pakinig po sa mga kabayan natin dito sa, ano, sa Kawayan City, Isabela. Dito sa mga kabayan po natin sa Bayumbong. Dito sa Sulano, sa Tugigaraw. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga station na naka-hook up ngayon. Dito sa Sweat FM ng Isabela, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa Bayumbong, at lalong-lalo na sa Bayumbong at Sulano. Sa Radyo Natin at Big Sound FM. Magic FM naman sa Tugigaraw. At lalong-lalo na dito po sa Big Sound FM ng Tugigaraw. Live po tayo daily mga kaibigan para ihatid sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na ha mga ka-K5, good morning po sa ating lahat. Salamat po pag-share sa ating programang Health Alert. Uy, alam mo ba mga kaibigan na ang araw-araw na pag-inom ng alkaline na vitamin C ay kailangan natin, lalong-lalo na tag-ulan na naman. No? Pabago-bago ang panahon. Ulan, iinit mga kaibigan. Kapag mahina ang iyong resistensya, mas madaling sasakit ang ulo, magkakasipon at magkakaubo. According sa pag-aral na ating mga eksperto, ang vitamin C ang isa sa kailangan para mapalakas ang ating immune system. At lalong-lalo na, ang vitamin C kasi ay tumutulong para palakasin ang white blood cells function, no? Para mas maging epektibo labanan ang mga infection, no? So makabayan po natin dyan na mabilis magkaroon ng lagnat, ubo at lalong-lalo na ang sipon. At alam mo rin ba na kapag ikaw ay naka-alkaline vitamin C araw-araw, nagpapaganda din ito ng balat at pinapalakas niya ang ating skin's defense system. O, pinapalakas na yung ating balat na pag may dumapo ng mga invaders, ay hindi ka agad makakadikit. No? At lalong-lalo na kung may sugat ka na matagal gumaling. Meron kang mga tagihawan, mga kati-kati sa katawan, mas mainam, inom ka ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang Mighty C, isa itong alkaline na vitamin C. Vitamin C na hindi acidic. Kaya pwedeng-pwede inumin sa mga merong ulcer problem. Dahil tinutulungan itong ma-alkaline ang ating gastrointestinal area. Tanggalin ang acidity at lalong-lalo na palakasin ang ating resistensya. Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang ating pag-usapan, dito ka na sa Healthy Coffee, ang kape na bubuo sa araw mo kasi bibigyan ka ng saktong energy para maging productive tayo araw-araw. At habang nagiging productive ka, unti-unting tinutunaw

0: ang mga taba sa katawan para makamtan ang healthy shape na katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. At paalala po natin lagi para makasigurado na hindi po tayo mapeke. Para makasigurado na ang ating mabili ay ang original, epektibo at FDA-approved na product ng Klinika Di Alternativo, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil dyan, mga kaibigan, siguradong legit at hindi peke ang inyong mabibili. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating po text line number 0919-002-8117. Okay, 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. O galing po kay 662. O meron po ba kayong clinic dito sa Isabela? Baka soon. O baka soon, mga kaibigan. Hintayin lang po kayo. Makinig lang kayo lagi sa ating programa. At baka makaibigan na makakatayo na rin ng clinic dyan sa Isabela, sa makabayan po natin na gustong magpakonsulta ng libre sa Klinika Di Alternativo Medicina. Baka soon, ha? Makakatayo na dyan ang clinic sa inyong lugar. Galing po kay 715, Doc, ano po ba tama ng pag-inom ng DTX 500? Kailangan ba talaga isabay ang Mighty C, Alkaline Vitamin C? Kung gusto mo mas mabilis ang absorption. Gusto mo na mas malakas yung absorption ng antioxidant sa katawan. Kasi ang vitamin C, nakita sa pag-aral na isa pala itong catalyst na pag madikit ito sa mga nutrients, mas mabilis niyang pinapa-absorb o pinapasok sa ating mga selula. Yung nakagandahan, mga kaibigan. DTX 500, itake mo lang siya ng 1 capsule 3 times a day. Especially pag meron ka ng mga health problems, no? Pero kung grabe na ang pamamaga, pananakit, yung inflammation, namumula na talaga, mas maganda, 2 capsule 3 times a day mo, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Ayun po ang dapat gawin, makaibigan. Galing po ay 7134. Pwede po ba mag-DTX 500 kapag may meningitis? 6 months old na baby? Ay, wag mo na. O pag bata pa, makaibigan, pag ganitong mga problem, at pag nadalhin mo sa mga pedia experts natin. Sila po ang nakakaalam dyan, ha? Galing po kay 5193. Doc, makainom ba ng DTX 500 ang 18 years old? Yes, pwede na. Pwede na mag 1 capsule 2 times a day ng atin pong DTX 500. At lalong-lalo na ha, sa makabayan po natin na meron ng mga maintenance. Maintenance sa diabetes, maintenance po sa hypertension, maintenance sa cholesterol, o anong maintenance meron ka, subukan nyo pong sabayan ng DTX 500. Makikita mo talaga yung napakagandang resulta. Lalong-lalo na pag mataas na ang blood pressure mo, kahit na may maintenance ka, hindi bumababa, try mong sabayan ng DTX 500. Mataas ang sugar mo, kahit may maintenance ka, hindi pa rin bumababa, sabayan mo ng DTX 500. Makikita mo talaga, makaibigan, ang napakagandang epekto, according po yan, sa ating experience, sa ating mga client and pasyente, sa ating mga clinic. Ayan po, makaibigan, isabay nyo lang siya, 1 capsule 3 times a day. Makaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. At lalo na po, makaibigan, ha, live tayo ngayon sa ating page, DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat. At para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, kumain ng mga fibrous prutas, gulay, makaibigan, kasi makukuha natin dyan ang mga nutrients na kailangan sa ating katawan. At lalong-lalo na, huwag kalimutang mag-exercise at matulog ng maaga. At sabayan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule, DTX 500, at Superior Antioxidant Coffee na DTX Coffee Mix at Alkaline na Vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tama po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX.

0: kaya? Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
0: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
0: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
1: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

If we're the Zoe Sunflower, and that song was brought to us by MX Tree, the MX Extraordinary with the MX Tree. Hello po, good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. Our time now is 9:44, and this time check was brought to us by Don Fredrick's Diner, authentic Filipino flavors, serve it hard. Hello po, kamusta po kayong lahat? Magandang araw po ng Martes sa ating August 18, 2026. Napakabilis po ng araw dahil nga naman eh. Konting-konti na lang, ano? Matatapos na naman ito. OA natin. Okay, hello po sa lahat na nakikinig po sa atin sa kanilang mga tahanan. Good morning. Sa mga kumakain dyan. Oo, mag-oras na naman po ng merienda. Masarap na merienda ngayong araw na ito. Anong masarap na kain? Medyo umaaraw na po, ha? Medyo maaraw na nga talaga. Pwede na tayo maglaba. Pwede na tayo magpatuyo ng gamit. Ng damit. While ganito po ang panahon dito sa atin, eh sa NCR po, eh medyo baha pa. Oo, nako, alam nyo ba roon na napakarami ng naging jet ski na yung mga sasakyan doon. Talaga naman. Konting-konti na lang talaga. Sana naka-ano kayo. Sana maging okay na humupa na yung baha. Humupa na yung tubig. Kaya kung hindi kasi natin na minaleta, ano? Sana ngayon, eh, walang ganyan dyan. O kung meron man, eh, yung hindi naman magtatagal ilang araw. Napakadelikado ng tubig baha dahil napakaraming sakit na pwedeng makuha rito. Kaya naman sana, eh, sa nangyayari na yan, eh, may solusyonan naman. Baka naman ho. Dito sa atin eh, in fairness, hindi naman tayo binaha. Wala naman tayong naranasan na masama kahit na ilang kalamidad ho yung dumaan sa unang linggo ng August. Tatlong bagyo agad yon, biruin nyo yon. Ka. Napakasuki natin, ano? Yung first week ng August sa bagyo. At hindi lang yan, inulan tayo ng ilang linggo. Ngayon medyo umaaraw-araw na ilang araw pa lang naman medyo ganito pa ang panahon. Ganito na ang panahon natin. Kung ako nagkakamali, parang 1 week pa lang, eh, di ba? Parang ulan nung nakaraan, 2 weeks, 3 weeks. Sunod-sunod. And sana yung mga kapatid natin, kaibigan natin dyan sa Maya. Dyan, bandang NCR, nagpapataas sa atin. Sana, ano, hangupo na yung tubig sa inyo. Dami yung nag-DIY. DIY flood control. Kasi eh, sana wala nang DIY. Kung inaayos lang. Eh, hindi inaayos. Bakit ang mga residente kayang mag-provide ng flood control? Bakit ang ating... Ay, nako. Kakaloka, nagigigil lang ako eh. Ayan, bukas, magkarinigan po muli tayo sa kaparehong oras at programa. Itutuloy natin ang ating usapan dahil dumating na po ang time para po tayo ay magpaalam sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Muli po, ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable, the Jackie. Yes, it's me, it's DJ Barry. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye!

0: kakaibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay

0: Di Sodeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
0: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
0: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
0: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
0: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara. Mag-member na tayo sa Bisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
1: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
0: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
2: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887-4581.

0: commitment within.
1: Geo Enterprises. Located at Villarica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito yung tinatawa natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin ang heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkanya, masarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablinder ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili. Gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo? Pag yan ay naiinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nagpunt na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard-C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard-C Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard-C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: Kulang pa ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
11: DJX 500.
12: Always ka bang pagod
11: at stress araw-araw?
12: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
11: Ang DJX 500.
12: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
11: at ang stress maiwasan.
12: DJX 500 araw-araw
11: mabibili sa mga butik.
12: DJX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DJX 500 mabibili sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

Magandang hali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Nag-high-in si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kahapon. Sa dokumentong inilabas ng Office of the Vice President o OVP, makikitang si Duterte ay nanunumpa sa piskalya kasama ang kanyang abogadong si Attorney Paolo Panelo. Matatandaang si Madriaga ay una ng sinampahan ni VP Sara ng kasong perjury noong Marso. Mariin namang pinabulaanan ni VP Sara ang mga aligasyong ibinato ni Madriaga laban sa kanya. Nanindigan rin si VP Sara na hindi niya kailanman binisita sa bilangguan si Madriaga at hindi rin niya ito kinausap. Nauna rito sa isang notarized affidavit ni Madriaga na ni-refer sa Office of the Ombudsman noong December 2025, sinabi nitong nagsagawa siya ng malaking cash deliveries para sa ikalawang pangulo. Anya pa ang national campaign para kay Duterte ay pinondohan ng Philippine offshore gaming operators o Pogo at mga drug lords. At yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Filipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now.
7: They offer frozen meat.
8: DGX 500.
9: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines, Super Sarap, Super Sustansya, and Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Radio Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burosan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-8874-5366-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong niyo, katulong niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinuhindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong likod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman.

0: Adrian, ang pang-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: As one nation have prayed the 3 o'clock prayer, may this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: PKX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pantlama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardin, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
7: Gumising ng maaga para sa eskwela! Focus sa lessons at school activities! Habol sa playtime with friends! Ang daming kayang gawin ng mga bata! Dahil lika sa kanila ang creativity at energy! Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
8: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
12: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera, kung marami kang arere yan, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, nag naglolosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kukuha mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, this is begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City. Ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang unicorn sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better part of cure. And hindi mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Iyon po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamagandang sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lengwel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala. Ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
11: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
13: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Kabagerang Girls, Jackie on air, DJ Luna. It's the Supercharger Show. Sabi nga dito kanina, di ba? Let's start the party! Kamusta naman po ang lahat? Kamusta po ang mga buhay-buhay nating lahat? Kayo po ba ay okay lang? Namiss ko kayong lahat kasi parang ang tagal-tagal kong nawala ulit. Lagi na lang ganun, lulubog lilitaw. Ganun na lang lagi ang ganap natin sa buhay. Minsan nandyan, minsan naman na wala, ganun. Ganun talaga. Sabi nga nila, it's the reality of life. Minsan nandyan talaga. Minsan meron, minsan wala. Tapos wag wala, hinahanap-hanap nyo. Tapos kapag ka nandito, hindi nyo naman pinupuntahan, hindi nyo naman na... hindi nyo naman ano, anong tawag dito? Yung pinapanood yung live, diba? So currently, I'm live now on our Facebook page. Sweet 97.7 FM Santiago City. And also, I am live on my TikTok account. Search nyo lang DJ Luna. Or kung di nyo ma-search, Luna Bells. Ganon. Ganon ang aking mga pangapangalan sa TikTok. Ewan ko ba? Sila nagpangalan sa akin noon eh. Okay, nakasaan yung Luna. Yung panila, Luna Bells. Ganon. Sige, gawin natin siyang ano. Gawin natin siyang... okay. Username. Please, name lang ang user, di ba? Hindi sa totoong buhay. So let me just say shout out to all of my viewers right now on my TikTok account. Tapos dun sa Facebook kasi, hindi ko siya ma-share. So hindi ko alam kung makakarating sa mga friends ko, sa mga viewers ko, na naka-live ako ngayon. Pero sana naman dumaan sa kanilang FYP na ako ay naka-live ngayon. At kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo, syempre, anong gagawin ninyo ay search nyo lang Sweet 97.7 FM Santiago City. Tapos, ayun, panoorin nyo yung live ko kasi naka-live din ako doon. Diba? Anong station ito? Sabi ni James Paul A. Madrian. It's 97.7 DWMX. Diba? Oo, ang tawag namin dito ngayon ay Sweet 97.7 FM. Luna. Today's best mix. Ikagandahan. Kasi ganun tayo, diba? Sweet. Ano bang gusto nyong pag-usapan natin? Maliban sa buhay ng ibang tao. Kasi di ba? Ang buhay ng ibang tao hindi dapat pinag-uusapan. Ideas dapat ang ating pinag-uusapan. Hello! Hello, Kenji! At sa lahat ng aking mga viewers once again, pasensya na sa ano sa Facebook. Mamaya yan, pagka sa may, ano, sa may second half ng aking live. Sige, tumutok tayo sa ating Facebook. Wala pa naman ako so far nakikita ng nagpapa-shoutout. Kaya mo naman pala, pero bakit kapag sa akin parang hirap na hirap ka? Gusto nyo ba yun? Sirain ang buhay ng kapit. Huwag ganun, hoy! Hindi pwede. Yung mga kapitbahay ko naman dun sa amin, yung mga friends ko naman yun. Pare-pares lang kasi kaming mga nasa industry, nasa music industry. Pero itong sabi ni Absidy, kaya mo naman pala, pero bakit kapag sa akin parang hirap na hirap ka? Gusto niyo bang maging ano? Gawin natin yung challenge na yun. Ang challenge na yun, sige. Let's say for example, yung parang normal, sabihin natin na, kaya mo naman pala eh, pero, ano? Nakalimutan ko yung linya ko. Kaya mo naman pala, pero, bakit kapag sa akin, parang, hirap na hirap ka? Try natin, gawin naman natin yung radio DJ. O, kasi nakita ko yan sa ano, nakita ko sa isang isang content sa TikTok tsaka sa Reels kanina. Habang nag-scroll ako. Tapos sinesend din nila sa akin. Diba? Kaya mo naman pala. Pero bakit kapag sa akin parang hirap na hirap ka? Grabe naman tong si Absidy. Ang hirap naman ng pinapagawa niya. Okay, so for example, radio broadcaster daw. Kaya mo naman pala eh, pero bakit pang... Mali na naman! Kaya mo naman pala eh, pero bakit kapag sa akin, parang hirap na hirap ka? Ang balitang ito ay hatid sa inyo na.
97.7 FM. Okay, voice over artist naman, yung something like promotion. Kaya mo naman pala, pero bakit kapag sa akin, parang hirap na hirap ka? Grabe kayo sa akin, napakahirap ng pinapagawa niya. Yan, radio DJ naman, since I am a radio DJ. Okay, let's try. You're listening to Sweet on 7.7 FM, today's best mix. Kaya mo naman pala, pero bakit kapag sa akin, parang hirap na hirap ka? Ewan ko sa inyo. Mamaya gawan ko na lang siya ng isang hiwalay na TikTok. Kasi kapag ka-live, medyo mahirap eh. Hindi ako makapag-focus. Pero huwag yung mag-alala. Kapag meron naman akong pinag-focusan eh, yun at yun lang. Sige, basahin ko na rin yung iba. Parang si Angel Loxin. Angel Loxin. Skyla! Hello, Skyla! Sana ma-follow back. Oo, mamaya mag-follow back ako sa mga mag-follow sa akin sa TikTok, ha? Huwag yung mag-alala. Hello, Skyla! Parang si Angel Loxin naman daw, ah. Gusto nila si Angel Loxin. Okay, sige. Let's try. Kaya mo noon pala eh. Pero bakit parang sa akin? Ano? Nakalimutan ko na naman yung linya. Mamaya na lang. Gawan ko na lang siya ng ano, ng linya talaga. Yung parang video talaga pagkatapos kong mag-live. Ang hirap naman kapag ka-live on the spot, di ba? Tapos hindi ko pa memorize yung line ko. Ay, ako eh, makakalimutin pa naman ako. Nakalimutan ko. Ay, yung nakaraan namin niya. Ala, grabe naman to. Say Twitter naman nang nanonood sa akin. Hello, watching from morgue. Filter sa camera. MJ Colette. Hi, DJ Luna. Sabi niya dito. Tapos ito pa. Ma'am, yung Jet to Holiday. Okay, sige. Let's try. Pero iba ang music kasi nitong si Jet to Holiday. Eh. Diba yung Hold My Hand yun? Hold My Hand. Okay, sige. Hold my hand. Palitan natin itong ano. Kaso, sana hindi tayo ma-copyright sa Facebook. Pero let's try, di ba? Oh, ito na. Oh, let me try Jet 2. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four. Oh, happy. Happy na kayo dun, ha? Wala nang anuhan yan, ha? Sabi na, na parang nagbebenta siya ng sabong pampaputi. Ganun talaga, promotional nga. Siguro yun yung comment niya kanina. Lodi ko talaga to, sabi naman ni MJ Kulet. Wow, maraming salamat. Also to Jeron, hello sa'yo. Maraming salamat for following me. I have a follow back ko kayo later. Okay, sino tong si OK? G, eh, kanya dito. Request po ng ILYSB. Kailangan na magpaganda. Holy sugar, I love you so bad. Mamaya ipa-play ko yun kapag hindi tayo naka-live sa Facebook. Kasi sa Facebook, naka-copyright tayo. Sayang naman, di ba? O, wala na naman. Gagawan ko pa yan ng mga, ano, ng mga clips. Shout out, friend. Oh, hello, Pia J. Pia J, all the way from Taiwan. So, mga classmates and friends ko yan nun. Ako ay college pa last year. Sige na, mag-comment pa kayo. Ano pang gagawin nyo? At ano pang pahihirapan nyo ba ako? Tapos sasabihin nyo sa akin, kaya mun pala eh, pero bakit kapag sa akin, hirap na hirap ka. O, tama naman yun, di ba? Kung hindi ko memorize, sige, yung natatandaan ko na lang na linya, parang kaya mo naman pala eh, pero bakit pag sa akin, hirap na, parang hirap na hirap ka. Oh, it's just like that. Mahirap naman talaga yun. Wala kang binabasa. Tapos wala kang practice. Tapos impromptu yung ginagawa na. Tamang gusto ninyo. Okay. Tapos kasi kami ni DJ Chino sa angry, sa happy, sa sad, sa kung ano-ano. So, ayun, dahil nga tapos na tayo doon sa part na yun, dito naman tayo yung uso-uso ngayon. Pinauso kasi niya talaga eh. May radio broadcast, may radio DJ.

ako, tapos may mga nag-gifts ganun. Tapos nagtaka ako, pagkatapos kong, nung nag-end ako ng live, meron na daw akong kinita. Dollars pa yun. Alam mo, anong dollars yun? 0.09. Pakalaki, diba? O, let's say, ang $1 ngayon ay nasa 60. Kapag ka nasa 60 pesos ang $1, so that's, yung 0.09, i-multiply mo siya sa 60. O sige nga, o magkano yun? 5.4 din yun, diba? Wala akong calculator dito, o. Hindi ko kasi na-share to, pero later i-share ko tong live natin sa Facebook. Para naman ano, para naman alam nyo, pati sila makapag-participate din sa atin, diba? Wow, maraming salamat po ulit sa mga nagbibigay ng gifts at sa mga nakikinig. O yung mga listeners natin dyan ha, you can text me in our text line 0936-322-6700. At syempre, pwedeng-pwede rin naman po kayong mag-chat sa aking Facebook page. That's DJ Luna-Sweet97.7FM. Ganun lang siya kadali. Maraming salamat, Pia Jane! Talaga, napakarami na niyang mga binibigay para sa akin, no? Mm-mm. So, what else do we have here? Nagtataka ako, ano, naka-ano ba ulit tong live natin? Parang hindi naka-public yung live ko dito sa Facebook. Kasi ito, kahit hindi ko siya i-share, may mga nag-views, pero parang naka-private ka yun siya. Magdara-live ako later sa aking Facebook, sa aming Facebook page, okay? And, ano ba bang dapat nating pag-usapan? I still have 4 minutes para mag-talk ng mag-talk before tayo mag-commercial break. So, be right back, friend. Bye. Okay! Sige, ingat ha. Ingat. Ingat ka dyan. At syempre, kapag ka bumisita ka dito, sana naman, mabisita mo rin ako. Ganun, hindi lang sa live bumibisita ha. At shoutout din sa lahat ng mga listeners natin dyan sa Central Department Store. Alam ko nakikinig sila ngayon dyan. Also, yung mga listeners natin na nandyan po ngayon sa El Torogi. Dyan sa bagong palengke, marami din na mga nakikinig dyan. Dyan din sa baba, nakikinig din sila. So, shoutout po sa inyo. O, kasi nandito kami ngayon sa third floor. Baka nagtataka sila bakit sabi ko, nandyan sa baba, ganun. May mga radyo din sila dyan, syempre, di ba? So, maraming salamat for listening. And, yeah, I still have 3 minutes left. Para syempre, mag-talk para sa inyo. Pero nasan na ba yung mga nagko-comment kanina? Hindi ko kasi na-screenshot yung ano, yung pinapa-challenge nila sa akin. So, gagawin ko sana yun ngayon. Kaso nga lang, hindi ko na-screenshot. Then, hindi ko rin tala yung aking iPad at yung ibang phone. So, wala tayong magagawa. Hindi ko memorize kung ano yung pagkakasunod-sunod, ganun. So, gagawin na lang natin siya sa isang video na lang. Okay? Sana naman maintindihan mo ako. Maintindihan niyo ako. Kasi ako lagi... mahirap naman yung ako na lang lagi ang umiintindi, di ba? Mahirap yun. Alam nyo na. So, ano pa? May mga messages yata sa akin dito. So, dito talaga ako nag-check. Kasi, eto nga, yung akin ngang phone ay naka-live ngayon sa TikTok, so hindi ko siya ma-exit. Then later, after this, after ko mag-talk ng mag-talk dito sa TikTok, i-share ko naman yung live ko sa Facebook. Sana abangan nyo rin ako dun ha. Uy, meron mo tayong 4,000 viewers dito oh. 4,000? May 4,000 talaga. So, nasaan na yung mga nagpapa-shoutout kanina dyan? Oh, nakalibre kayo ng shoutout ngayon ha? Sa bagay, libre naman talaga. Hindi naman ako nagpapabayad ng shoutout. So, sino ba naman ako, diba? I'm just Luna, DJ Luna. And speaking of Luna, my band named Luna will be performing this Saturday sa concert ng Alamat. So, mag-front up ang aking band dito sa Santiago Sports Arena. Sana naman makapanood kayo. Hindi lang syempre yung Alamat, dapat pati yung mga front act, mga local bands, dapat panoorin nyo rin, di ba? Para naman masaya tayong lahat-lahat. O, tandaan nyo yan ha, this coming Saturday yan, that's August 22, 2026. So, ano pang hinihintay ninyo? Mark your calendar, 6 p.m. Pero

0: nandun na kayo ng mas maaga kasi alam ko, maraming manonood dyan. Lalong-lalo na sa mga kabataan kasi, Alamat, I think, is a P-pop group. Mm-mm. Ako, mahilig din ako sa P-pop simula nung nanood ako ng Born to Shine. Mahilig ako sa P-pop. Pero dati na, before Yumi, I'm also a fan of Beanie and SB19. Ako, ano talaga, solid talaga ako sa SB19. And, oo, sa Beanie, medyo, ganun, medyo solid din. Pero mas solid ako sa SB19. Diba, nagpo-promote ng mga P-pop. Tapos meron din akong gustong P-pop group, yung G22. Oh, panoorin at saka pakinggan nyo yung mga songs din nila. And syempre yung Aster. Pakinggan nyo rin yung mga songs nila. Magagaling yung mga local, ano natin dito, local pop artists natin dito. Kung kayo nakikinig kayo ng mga K-pop groups, ganon, like BTS, like Blackpink, marami ding magagaling dito, ha? Well-trained ang mga P-pop artists dito sa Philippines. And speaking of course, we have here our time. It's already 3:30 on the clock. And the time check's brought to you by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA. Ako'y magbabalik mamaya makalipas ang ilang mga paalala. So, stay tuned, okay? Today's best mix. Sweet 97.7.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: Radio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert. GTX 500.
5: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga cellula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin yung province sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
4: DTX 500!
8: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
4: DTX 500!
9: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ng bato. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
4: DTX 500!
10: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, Kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko. Hindi na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
5: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: DTX 500, mananaraba ang gulubos sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakit din at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.

me again, your kapag ang Girls Jackie on. I'm AJ Lou. Hi. But you're still listening to Sweet 97.7 FM. Shout out na kayo, ha? Request na kayo. Kanina may request sa akin, pero hindi ko kasi ma-play kanina at naka-live pa. Unfortunately, my live sa amin pong official Facebook has been... Oh, God. I don't know why, pero nag-stop siya kanina. So, all I have to do is just to end it. Kasi ganun na lang siya, parang loading-loading na lang ang nangyayari. So, lang mong nanonood, ayaw nyo naman akong panoorin. So, it's better for me to just drop it or just stop it. Wow. Masyado naman tayong madrama sa mga ganun mga bagay. Saktong-sakto sa panahon ngayon. No? Papabago-bago ang panahon. Papabago-bago ang, alam nyo, minsan nung ulan. Tapos ngayon ang init-init na naman. Kasi kanina, nung papunta ako dito, maulan. At ito pang nakakatawa. Sabi ko, mag-shoes ako ngayon para makapag-walk ako later. Aba, nakarating ako dito sa Heritage kanina. Nakita ko, naka-chinelas lang ako. Ano ko, nag-duty na naman ako na nakapambahay. Nakalimutan na naman ako mag-shoes. And let me just say shout out to sa isa sa pinakamagandang mga kaibigan ko. Ma'am Maria! Teacher Marie's Florida Liza. All the way from? Saan na ulit? Oo. Sinasabi nila. Dapat malaman ko kung tagasan kayong lahat, ha? Ang kabisado ko lang kasi, syempre ako taga Isabel. Yung mga kasabayan ko kasi ito, sa GMA, last July. Ay, mag-iisang buwan na pala, no? Parang kailan lang. Tapos ngayon, eto, magkakalayo na tayo. Sa bagay, sanay naman tayong mga magkakalayo. Sanay naman tayo sa mga ganito. Sanay naman tayong mag-isa. Charot. Palitan ko lang yung aking talk bell para mas damang-dama. Miss you, sabi niya dito. All the way from Binangonan, Rizal. Sabi ko naman sa inyo, marami tayong mga viewers and listeners na galing pa sa iba't ibang sulok ng mundo, kahit walang sulok ang mundo. Kahit sabi nila, bilog ang mundo. Para sa akin, naniniwala ako na may sulok pa rin ang mundo. Diba? From Binangonan, Rizal. May Rizal din sa amin dito, pero barangay. Pero pansin nyo ba, sweethearts, diba, halos lahat ng bayan dito, speaking of Rizal ha, halos lahat ng bayan dito sa Pilipinas ay may barangay Rizal. Kasi, may Rizal sa... Masa, may mga Rizal-Rizal dyan. Sino ba may mga nanonood dyan, uy? Comment naman kayo. Sumayo naman ako dito sa paglalive ko ngayon, di ba? Isa na nga lang tayo magkwentuhan. Isa na nga lang mag-duty, hindi nyo pa ako sasamahan. Nakakatampo. Ganito pala yung pakiramdam na hindi nag-breakfast at nag-lunch tapos nag-duty ng alas 9. Duty pa natin hanggang 6 o'clock. Tapos later, ang lakad pa natin mamaya ay, wala, magpa-practice. Wala naman tayong racket ngayon. Ngayong araw, kaya ang gagawin natin today ay pumasok sa duty para syempre meron pa rin tayong sasahura. Ay, yun, nakakapanibago kasi sanay ako na nandito si DJ Chino. Parang ano, parang ang ginawa niya sa akin ngayon ay paghihiganti. Hindi niya ako sinamahan ngayon, mag-isa ko lang ngayon. Kasi nitong mga nakaraang araw, mag-isa lang din niya. And I'm so sorry for that, DJ Chino. Bukas sana magkasama tayo, ha? Gusto ko magkasama tayo bukas para naman lang sa ganun, na-feel nila yung tambalan natin. Shoutout sa mga viewers natin. I have a total of 8 viewers. Hello to Ate Noemi Somera Valdez. Ang sabi niya dito ay, hi, DJ Luna. Uy, bakit nawala yung comment? Nakikita ko pagka ganun, And, hindi, wala na tong ano dito kasi nag-loading siya kanina. Ayun, so, I'd better drop it. Kasi nagkaganan-ganan lang siya. Oo, hindi na ako mag-explain. Mabawi kami ni DJ Chi
Filipino for tomorrow for our life. Meron kasi silang comment sa akin sa TikTok last time. Hindi ko na nagawa. Hindi ko na na-ilive. Ang sabi nila, payag ka. May superpowers ka, sabi. Immortal ka. Pero... immortal ka, pero you keep on living doon sa alaala ninyong dalawa. Parang ganun yung mga pagkakasabi nila. You keep living on your past. Parang. Well, it's okay naman. Okay lang naman na ganun. Kasi nga, it's part of your life. Your past is part of your life, diba? Hindi ka magiging ikaw ngayon kung hindi dahil sa past mo. Yung past na tinutukoy natin, pwedeng tao, pwedeng pangyayari, pwedeng mga memories na nangyari before. Yung mga lessons naman na dapat nating dapat may natutunan na tayo, ganun. Kasi either of the two, either nagkamali ka man sa past mo or naging successful ka man sa past mo, ganun. Diba parehas naman yun na meron kang matututunan? In both ways, diba? Ibig sabihin, kung maganda yung naging past mo, o dapat, gawin mo yung inspirasyon. Gawin mong inspirasyon yun para lang sa ganun. Puro-puro ko ganun. Basta pagka nagkamali ka, ulit-ulit yung pagkakamali mo, hindi ka na natuto, nasa yun ang problema. Parang meron naman akong kakulitan dito. Medyo naninibago ako kasi parang 2 weeks yata akong hindi nag-duty. Isipin mo yun, 2 linggo hindi ako nag-duty. Tapos all of a sudden, papasok ako dito. Wala pa akong kasama, di ba? Na sana sasalo ng mga walay jokes. Nakamiss din si DJ Chino. Uy, DJ Chino, magparamdam ka naman, ha? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Kita naman tayo bukas, magju-duty ako, promise. Shout out, uy, John Lord Ramos, shout out. And just wanna say congratulations then to Vox Amor for making it hanggang semifinals, diba? Sana magkita-kita tayo sa semifinals and hanggang grand finals na rin. Yeah, kasi we have a competition here. Hindi lang siya singing competition. It's a talent competition. It's called Isabela's Got Talent Season 3. At ito, nagaganap siya taon-taon. Ang first champion nito ay si Raph Babaran. Kinanta niya yung ano dito, yung isang jingle dito, yung Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center, ganyan. Siya yun! So, siya yung first na champion. Kapit-bahay ko yun. Proud kapit-bahay. Tapos, last season, nung season 2, si Kuya Jem naman. Si Kuya Jem ay perform din siya nitong, basta first quarter ng taong ito doon sa TNT, o diba? Ganyan. Umusbong na ang mga talentong Isabela. Mga talentadong Isabelino. Hello, ma'am! Jonna Crizel Galapon. Pwede po ba kaming makikain dyan? Kain na naman nasa isip. So, ituloy ko nga yung ano, yung pinag-uusapan natin kanina. Dahil nga Got Talent siya, di ba kasi sa Got Talent, ang dami-daming, alam niyo yun, ang dami-daming talents na pwedeng ipakita. Pero, sa mga auditions kasi nakikita ko, parang ang daming mga singers, solo singers. So, ganun, ang ginawa na lang namin, ako kasi meron akong kasama, may kaduet ako, that's Peachy. We're called the Moon and Bloom. Kasi diba, moon yung luna, tapos yung peach is bloom. Yeah, just like that. Ano ba, meron pa tayong mga pa-background, ano? Kaya yun yung naging pangalan namin. At isa pa, hindi nila agad nalaman na kami yun. tapos, naganap na siya. Naganap na yung first elimination round last month. Tapos, yung second elimination round naman, yung mga kids, basta, this month yun, August. Tapos, next month kami, yung parang third batch. Sana makapasok din kami. Oh, pray for that. Wala pa kaming practice. Di ba kasi sa mga Got Talent, para
huwag kang sumabay dun sa mga solo-solo singer. Maliban na lang, kung meron kang ibang maipapakita, maliban doon sa usual na naririnig natin sa mga singing contest, ganun. Pero kung wala naman, wala ka namang maisip na ibang gagawin maliban doon sa mag, ano, kakakanta ka ng mga pang singing contest, ganun, ega talent yun. So, hanap ka ng kakampi mo, ganun. Ganun. Ganun ang ginawa ko. Ginawa namin, actually. So, ang nangyari, instead na, ay, dapat magkakampi na lang tayo kaysa magkalaban yung mga kapag mga gatal. Shoutout mo naman, baby mo. Ay, wow! Shoutout sa Weldor! Ay, magpa-play ako mamaya ng isa sa mga songs niya. O, yung huling iya. Sana naman yung mga next na songs natin, eh, yung mga masasaya, di ba? Kasi itong ano, itong show namin na to is pang bardagulan talaga. Okay nga lang, hindi ko siya kasama ngayon, hindi ko kasama si DJ Chino. Katulad ko, nainiwan siya ng mga nakaraang araw, eh, hindi niya ako ngayon. Pero nagpaalam naman siya sa akin. Aware naman ako. Aware naman tayo sa mga ganun. Mas okay na yung nagpapaalam kaysa yung bigla-bigla na lang nawawala. Hello sa talenta ng Isabelina. Baka yung got talent may magagot into you, ha? Hala! Ate Grace! Bakit ganun? Nanayinig ka pala ng mga ano? Ate Gracie! Kumusta ka na dyan? Kailan ba namin makukuha yung tinawon namin ni Miss Venge? Makapasyal naman kami ulit dyan. Ano? At naming mamasyal dyan. Hello to Marielle, Cyrene Morales. Uy, miss ko na kayo dyan. Ano ba to? May comment pa tayo dito. Sige, gawan kita ng kantang pangkasal natin. Ay, ano ba? Sandali lang. Sandali. Isang minuto na lang, pero para akong naano na i-speechless sa mga nababasa ko. Speechless pala yung mga ganito, no? And another comment from Cap Dennis Cardenas, magandang hapon. Bakit naman ganun? DJ Luna na lang po, ano? From Barangay Calo East. Pa-shoutout naman sa mga kasamahan ko sa barangay na sina. Na sina Nanita Bartido, Martinez at Jesse B. Eugenio. Pa-shoutout po sa inyo dyan. Lalong-lalo na kay Cap Dennis Cardenas. O, napakabait niyan. Tsaka napakasipag na barangay captain. Calo East. Tsaka pag may handaan sila, ini-invite ako palagi. Focus ka dyan sa... Hindi, nakafocus naman. Kailangan lang talaga natin ng mga makakausap. Lalong-lalo na ngayon. Kung kailan naman mag-e-end ako ng live, saan naman umaangat yung views natin? Naging busy ka eh. Pag di ka na busy. Ay, oo. This week po kasi medyo busy kami. Next week, ano ba next week? 24, 25, 26, 27, 28. Meron din, oo. Pero pwede siguro mga in-between. Yung mga weekdays, gano'n. Kaya nga pagka nag-hype kami, weekdays talaga. Hindi pwede ng weekend kasi marami kaming mga ano din. Mga ganap kapag ka-weekend, diba? Alam mo yan natin. Sabi nung AI. May nagtatanong sa akin dito, sino daw yung main artist sa concert on August 22? Yung Alamat, may song yata sila dito. Hindi ko sila masyadong kilala, pero ang ano nila, yung Maharani, yun. Yun yung alam kong song ng Alamat. Sila yung main artist sa concert na pagpa-frontakan namin on Saturday. Kasama namin ng Tehila, yung band na nag-champion sa amateur level ng Balambans 2026. Okay? Manad kayo ah! Punuin natin ang Santiago City Sports Arena. Dapat mapuno natin yan. Hindi pwedeng may bakanteng upuan. Dapat punong-puno. Siksikan, gano'n. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman nauulitin yung mga hugot-hugot ko nung mga nakaraang concert. Meron kasi akong ano, pinost yung concert yata dun sa kapag. Sabi kong gano'n. Kasi sabi ko pa lang.
sabi nga, tanong nga ni Janine Birdin, ano ba ang tawag sa di mo nga syota? Pero kaya ka po naman sa gabi, sabi nga. Akala nila yun yung kakantahin mo. Sabi, situationship daw ang tawag doon. Eh, sabi naman nung iba, wala, wala daw tawag. Siyempre, sabi naman natin, ang tawag doon ay mga walang label, ganun. Huwag yung mag-alala, hindi nakuhugot ng mga ganun-ganun.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbukas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
8: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
2: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
4: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
5: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
6: I am 74 years old.
7: Mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Determined na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pangang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga balibalita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker at kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamig. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang kinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niya yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay test 7 proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
9: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
8: Kape na.
9: Sana lagi.
7: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mag-

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ngayong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Eyelift skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga butika.
6: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novellino, pour out what's special with Novellino, my wine and only.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lupirama dyan sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dito.

0: pagkalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: Paris, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butike. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butike.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-aginasan, taga-rubis krino po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman niyo bang umunta sa my unit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung sir ko, palipan-lipat yung sakit, tapos dito sa report ko, dito sa report ng balita, kinsa, mahihirapan ako umiinga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako lang easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bionic, nakaschedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre ginhawa sa katawan ko.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bionic Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Sa ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, umalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Wednesday!

0: support strong relationship, Drive Max pa rin.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Therapy na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga balibalita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late gumising. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung last time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakas ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So na-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take especially na MX3. Kumbaga ni-review ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa.
11: Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung ganda nung antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahappy-happy ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
14: Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tama. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. At DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga bumili. DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
9: Si Rufino Facun para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facun, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. A ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan mong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang paladudunan. Si Kuya Boy po naman ang inyo po namang lingkod. Tara na, tayo po ay magkwentuhan. Ibahagi po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Itawag niyo po sa aming, sa ating programa ang inyo po mga katanungan at ang mga testimonya. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan ngayon na. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento na magiging inspirasyon po ng bawat isa po naman sa atin, itawag nyo na po yan, 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Napindot ni nanay, nag-call waiting. Call waiting yan, Kuis. Tawagan mo ulit, Kuya. Napindot siya doon. Zero nine six nine two two six nine six two three ang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan. Tawag nyo na.

Eto na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol din. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating mo namang numero, mga kaibigan.

0: Tawag niyo po 0969-226-9623. Eto na, another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Oh, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Hill Magtulistro.
0: Hill, okay. Tatay Hill, magandang kalusugan po sa inyo. Taga saan po kayo, Tatay Hill?
1: Taga Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Santa Cruz, Davao del Sur. Okay po. Tatay Hill, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: Opo. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh. Ang dami naman na inom kong kasi-kasi na kape. Gusto ko sana magka-tip ng produkto ninyo.
0: Opo, opo. Dapat po, Tatay. At para kahit po papano ay... matulungan po kayo sa inyo po namang iniinakaramdaman. Ano po yung ano? Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan, Tatay?
1: Ang problema ko kasi apo, yung paa ko, pamalhin, at saka high blood.
0: Mm-mm.
1: High blood.
0: Namamanhin po yung paa po ninyo?
1: Oo.
0: Apo. Yan po ba, Tatay? Yung pamamanhin, saka yung high blood po ninyo, paano po ninyo nalaman? Na ano nyo po ba yan? Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, hindi pa nga. Sige ako na nakarinig sa program. Oh, ngayon ako naka-dial na na ano.
0: Pero lagi po kayong nakikinig ayaw sa ating programa?
1: Oo. Opo.
0: Opo. Doon po ninyo nalaman yung ating tungkol po sa ating rice coffee.
1: Kasi ang dami naman testimonyo ang narinig.
0: Mm-hmm. Patunay, kasi, yung patutuo. Opo. Opo. Saan po kayo sa Santa Cruz? Ano po? Santa Cruz, Davao, del Sur. Ang mga nandito po kasi sa akin, ang alam ko po kasi, Tatay, dyan po sa inyo Santa Cruz, meron na. Pero wala pa po nga wala pa po ditong yung listahan sa akin. Pero ang alam ko po, dyan po sa teka lang po, Tatay, ha. I-double check po natin para sigurado po tayo kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating po namang rice coffee. Wait lang po, Tatay, ha. At titingnan po natin yung ating po namang teka lang, ha. Wait lang po.
1: Ito.
0: Wait lang po, ha. At i-check po natin para kung sakali po Santa Cruz. Ano po, Tatay? Santa Cruz. I-check po natin. Apo. Wait lang po. Davao del Sur. Teka lang po, ah. Okay, Davao del Sur. Ang mga nandito po, Tatay, sa Davao del Sur na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee sa Davao City, Bansalan, Digo City, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit?
1: Digo City.
0: Okay po. Malapit po kayo dyan. Okay po. Tatay, dyan po sa Digos, pwede po kayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Digo City sa Butika Shaolik Pai, Almico Drug.
1: Okay. Ano ko na kayo, dalawa ang pandan.
0: Opo, alam niyo po. Alam niyo po 'yon. Butika Shaolik Pai.
1: At saka Almico.
0: Almico Drug, opo. 'Yun po 'yun, Tatay. Doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Itanong niyo po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh, pero narinig ko sa radyo.
0: Mm-mm.
1: yung kulay.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. So, yun po yung ano, yun po yung itsura ng ating rice coffee. At dyan po sa karton na yan, meron pong isang tasa ng, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.

0: Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Yan po yung tatandaan po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Meron po yan.
1: Ang narinig ko po, ang meron, sa Cotabato, malayo. Kasi at sa Kadjinsan, ang narinig ko sa...
0: Opo.
1: Sa radyo.
0: Mm-mm. O, meron po doon
1: kasi
0: sa ano? Opo.
1: Ngayon po nakapasok sa pagtawag sa iyo.
0: Tama po.
1: Oo.
0: Sa Digos po, na. Digos City, meron po doon. Mas malapit po ba yun sa inyo?
1: Oo.
0: Pwede po doon. Pwede po doon sa Digos City. Pwede po tayo doon na pumunta. Gaano po kalayo, tatay? Hindi naman gaanong sobrang layo. Magkano yung pamasahe?
1: 30.
0: Ah, okay lang naman, tatay. Sige po. Pwede niyo pong puntahan. Tapos, meron po yung rice coffee natin. Meron po yung laman ng 10 sachet ng ating rice coffee. Yung po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best.
1: Kasi, isang araw, mag-inom ako ng kape, 4-5.
0: Okay lang yun, tatay. Kahit po, rice coffee po yung, kahit nga po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, yung 10 sachet na yun, sa isang araw, wala pong problema. Kasi wala po itong side effect, wala pong overdose. Herbal po yung ating produkto.
1: Kasi yung nakapasok, pag tawag ko sa inyo, yan gusto ko matitin yung rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang kape inom ko, yung...
0: Huwag na po natin banggitin. Sige po, tatay. Makakatulong po ito sa inyo. Tapos kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, halimbawa nakabili po kayo dyan sa Digos, balitaan niyo po ako, tatay. Tapos habang kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, pansinin po ninyo, tingnan po ninyo, ramdamin po ninyo kung ano po yung mga pagbabago sa inyong kalusugan. Kung meron pong pagbabago, tatay, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo. Salamat sa... sa pagtawag ko, saka nalaman ko na makabili ng rice coffee.
0: Yes, ako po, tatay.
1: Thank you very much.
0: Salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo, Tatay Hill. Mag-iingat po. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. God bless po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Hill, mga kaibigan ng Mindanao, Davao del Sur. 77 years old po, mga kaibigan. At yun nga. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Magsisimula na po sa paghahanap ng ating rice coffin niyan po sa Digos, Davao del Sur. Kaya naman, doon sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, ano po, available po yung ating rice coffee dyan po sa mga butikang nabanggit po natin. At hanggat maaari po, kung napakinggan nyo po yan ngayon, dapat makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po nito dahil sabi nga natin...

Tawag nyo na po dito po sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Siyempre mga kaibigan, huwag po ninyong kaliligtaan din. Nasa mga butika na rin po, mga drugstores, tindahan, grocery stores, pharmacies, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nonita Del Monte po ng Samar. Dito ako makapasok kanina.
0: Okay lang po. Nanay, Nonita, saan po kayo sa Samar?
1: Sa Pinabak daw po.
0: Pinabak daw, okay po.
1: Oo, dati na po akong user ng Rice Coffee.
0: Very good po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Sa September.
0: Okay po. At kayo po ay may mga iniinda karamdaman?
1: Opo, dati na eh.
0: Dati, okay.
1: Napakabili na po ako ng 6 na box na po yung nabili namin eh. Nung asawa ko sa Lowry Store.
0: Mm-hmm. Kumusta naman?
1: Medyo, naubos ko yung isang box.
0: Mm-hmm.
1: Magandang resulta kasi yung dati hindi ako nakakatulog ng maayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung mag-take na ako ng Rice Coffee, minsan mahindi ang tulog ko. Pero ngayon, parang ang daming lumalabas na ng mga sa katawang ko, yung may parang galis na yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung makati at saka ang mga buto ko, ang mga kalamnan ko masakit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagpa-check-up ako sa doktor, nagpa-ako doon, mm-hmm. nagpa-laboratory.
0: Mm-hmm.
1: Mataas daw yung maraming mga puro mga positive yung mga results.
0: Positive yung mga results. Ibig sabihin, matataas.
1: Opo.
0: Matataas, opo. Hininto nyo po kasi yung pag-iinom ng ating Rice Coffee, tama?
1: Hindi.
0: Hindi, patuloy pa rin.
1: Lang po.
0: Nakakailan po kayo sa buong maghapon?
1: Two times a day lang ako umiinom po kasi
0: pero,
1: wala naman kaming hanap buhay na ordinaryong lang kami.
0: Apo, sabi po ninyo tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo ng ating Rice Coffee. Hindi po ba naputol? Hindi po kayo naputol yung
1: pag-iinom? Hindi, hindi po. Hanggang ngayon po.
0: Hanggang ngayon?
1: Anim na box na po yung nabili namin.
0: Anim na box na. Ngayon po ay...
1: Ang tanong ko lang po ngayon, ang kaya nga ako nag-text na lang sa inyo kasi hindi ako kanina makapasok eh.
0: Apo.
1: Yung may itatanong lang ako at saka ngayon parang bumabalik na naman yung dati kong iniindang karamdaman, yung hindi ako makatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mata ko minsan masakit at saka ang dami kong nararamdaman, marami akong iniindang karamdaman.
0: Mm-hmm. Opo, hindi ko iniiwanan
1: yung Rice Coffee. May mga maintenance na ako, may mga kasi nagpa-laboratory ako, nung humingi ako ng tulong sa DSWD na lahat yung mga exam ko.
0: Opo, yung mga
1: hindi ko pa rin iniiwanan yung Rice Coffee, yung pa rin ang iniinom ko tuwing magkakape ako.
0: Tama po, dahil healthy coffee po yan. Mm-hmm.
1: Ang ipinagtataka ko lang po, mm-hmm. yung ang daming lumalabas sa akin na yung parang bungang araw, minsan ng kate,
0: mm-hmm.
1: tapos may

0: likod ko sa may pigi ko, may ano, yung may parang makati kasi at saka masakit, yung tawag dito sa amin, yung balangaw.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kasi nung pinatingnan ko sa doktor, sabi ko sa doktor ko,
1: mm-hmm.
0: sabi ko, Dok, pakitingnan mo nga ito kung ano ito, baka diabetic na ako kasi ang mm-hmm. may ano na, may nasusugat na eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ngayon, medyo naghilom na, nawala na, pero masakit pa rin yung mga kalamnang ko, masakit pa rin.
1: Mm-hmm. Nanay, ano po ang ano po yung mga kinakain po ninyo? Mahilig po ba kayo sa mga matatamis?
0: Hindi na po. Hindi na ako gaano kumakain ngayon ng mga kahit yung tinapay, yung dati pag umaga, yung ano, yung pandisal, minsan nakakain ako ng tatlo. Mm-hmm. Ngayon, kahit wala na, hindi. Hindi na ako, minsan hindi na ako kumakain ng kanin kasi ang dami kong iniiwasan. Mm-hmm. Kaya lang minsan, pag parang gusto kong kumain, di ko maiwasan, tumitikim din ako.
1: Mm-mm. Sige
0: kasi
1: po.
0: Kasi yun, parehas din naman eh. Parehas din naman ang payo ng doktor.
1: Mm-mm. Dapat po, iwas pa rin po tayo dun sa mga delikadong mga pagkain po natin. Lalong-lalo na marami na pong, sabi nga po ninyo, positive lahat ng mga resulta po sa inyo. So,
0: purong matataas yung mga resulta.
1: Oo nga. So, kailangan po talaga na kahit po papano, ay maging ano po kayo, maging maingat sa mga pagkain. Kasi kahit nga po umiinom tayo ng mga gamot, tapos umiinom tayo ng ating rice coffee, kung hindi po natin babaguhin yung ating lifestyle, yung ating po namang nakaugliang mga pagkain na siya pong alam natin na nakakasira po sa atin, wala din pong mangyayari. Patuloy po yun na mangyayari yung mga paglabasan po ng mga iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi hindi natin tinutulungan yung ating sarili. So, kailangan po na may ginagawa rin tayo. Hindi po yung sabing, sige lang, kain lang, may gamot naman. Hindi po yun ganun. Kasi kapag...
0: Oh, hindi naman ako ganun.
1: Opo. Kaya iiwasan pa rin natin. Talagang iingatan po natin yung mga ano lang, kinakain yung, po natin.
0: Medyo may ipinagbago na ano.
1: Hmm.
0: Kasi yung mga binti ko noon, dating malalaki at namamaga.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ngayon, medyo naglilitawan, naglalabasan pati yung mga ugat, wala, medyo maganda rin ang kinalalabasan.
1: Mm-mm-mm. Tama po yun, nanay. So, kasi hindi naman po kasi ito, nakaka-anim pa lang po kayong sachet ng ating box ng ating rice coffee.
0: Box.
1: So, hindi po kasi ito instant, ano po. So, ang iba nga, inaabot po ng taon bago po nila maramdaman yung bisa at galing ng ating rice coffee. So, ganun po yon. So, kailangan po talaga na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
0: Okay po.
1: Okay po. Tapos, iwas po sa mga pagkain na alam nating bawal po sa atin. Ano po?
0: Okay po. Yung itlog ba? Pwede ba kakainin yung itlog?
1: Okay yun, nanay. Wala naman pong problema doon. Basta wag lang pong araw-araw at wag lang oras-oras.
0: Okay.
1: Apo.
0: Kasi ngayong tanghali, mahal kasi ngayon ang isda dito sa amin.
1: Oo nga po. Tama
0: dito
1: po.
0: Dito lang kami sa barangay lang kasi kami, malayo kami sa dagat. Yung mga naglalako lang ng mga ng isda.
1: Oo nga
0: ang mahal. Ang ginawa namin, naggulay na lang kami ng gabi at saka hinaluan ng ng iba't ibang mga gulay na
1: dahon. Okay yun, nanay. Focus
0: hindi
1: tayo.
0: Hindi kaya bawal lang ang gabi, yung dahon ng gabi.
1: Hindi po. Focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Yun po yung maganda.
0: Okay po.
1: Okay?
0: Yun lang po. Kaya ako nag-text kasi hindi ako makapasok kanina eh.
1: Mm-hmm.
0: Iniwanan ko yung paghugas ko ng mga pinggan.
1: Mm-mm.
0: Kasi naririnig ko na yung sa radyo.
1: Apo.
0: Kaya lang, hindi ako makapasok, hindi ako sa tawag.
1: Apo, apo.
0: Buti na lang, salamat po na sinagot yung ko.
1: Yes, apo. Ganun po kasi nanay, sabi ko nga, kung halimbawa, wala po kayong pantawag, mag-text lang po kayo sa amin. Text lang po kayo sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo during our program para magkausap po tayo.
0: Maraming salamat po. More power po.
1: Salamat, Nanay Nonita.
0: God bless.
1: Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo.
0: Okay, mabuhay.
1: Salamat po, Nanay. Bye-bye, Nanay.
0: Bye-bye.
1: Kaibigan si Nanay Nonita ng... ng Pinamakdaw Summer. Okay, so yun po ha. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag niyo po ang inyo po mga kwento at pag-uusapan natin. Sabi ko nga, text lang po ninyo at kung gusto niyo pong kami yung tumawag sa inyo, text lang po kayo at kami po yung tatawag po sa inyo. Sabihin niyo lang po, Kuya Boy, patawag naman. Di ba? Kami po yung tatawag sa inyo, ha? Sige. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At salamat po sa lahat ng nakatutok. Ano po sa ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, guys.
2: Checker time. It is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DTX 500. Irregular na regla. O men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas ang pangangatawan.
9: DTX 500! Araw-araw,
8: bibili sa mga butika.
9: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Hoy!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.

0: The best music on the best station. Sweet 97.7. Today's best
1: mix. This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
0: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. All day, every day. Non-stop.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dito.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500, bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, my power cells herbal capsule ka.
15: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: The best music on the best stations.
1: Sweet 97.7. Today's
2: best man. Check our time, it is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500,
5: bibili sa mga butika.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kaibo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang
1: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya MXtraordinary.
1: Today's best mix, the hits. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel, hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-appel mo yung lasan ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan, pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, humuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Health, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang iyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Limerasonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lim Wilsonyo. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX
3: 500. Bili sa mga butika. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Today's best music is on. Woohoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito yung tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application. solusyon ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay-inlo ko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Tower Clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin ng magka-rinig at magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming na araw. Ngayon tayong ipitong araw ay Sabat sa Panginoong Mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
6: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: GGX 500.
13: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
12: GGX 500. Bibili sa mga buti. GGX 500. GGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GGX 500 ka. Pandama. GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
14: Today's best music is on.
15: Woohoo! Today's best mix.
16: Mix 97.7.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: easy last hour. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan.

magdugo kag lumabog ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon? Amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke kayo sa tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ng sito-to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, hindi naman mo

0: atang hali, ang kinain mo sa atang hali, inumin mo sa gabi, at ang hapunan mo, inumin po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay tatlong araw na, hindi ka pa nagbabawas, maha-highlight ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ninawa. O, tanggal para. I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, N48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Kape.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Pag DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Pag DTX 500! Araw-araw, mabibilis sa mga butik. DTX 500!
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500, bilis sa mga butika.
4: Welcome na naman sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500. Kasama pa rin po yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magtalakay na naman na makalaman kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan kasama ang DTX 500. At lalong-lalo po mga kaibigan, isang good news na naman po ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang user, sa isang sumubo kung gaano katotoo at ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong allergy, pamamaga ng paa na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
5: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Isang bisis nga po, na ano po to, na nagbalik kasi kumain po ako ng bawal. Pero nagbalik po ako kay Doc ulit. Nagpa-check up ako din, sabi ni Doc, sa sunod, pagbalik mo, magagaling na yan ha. Kasi sayang po yung pera mo pag hindi ka magsunod sa binabawal sa'yo. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Ayan po mga kaibigan, ang isang patunay kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong pamamaga ng paa, pamamaga ng katawan dahil po sa allergy na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya po mga kabayan po natin dyan na meron din pong pamamaga, pangangati because of allergy, ito ang kapsula ang para sa'yo. Dahil po ang DTX 500 ay may taglay na anti-allergic properties at lalong-lalo na anti-inflammatory properties na tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500, lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Ang DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
4: Sa mga kababayan naman po natin na mahilig magkape at hindi buo ang araw kapag hindi nakakapagkape, ito ang coffee na dapat tangkilikin mo ang DTX Herbal Coffee. Dahil ang DTX Herbal Coffee, ito yung kape na merong napakataas na orak value. Ang kape na napakaraming health benefits. At every higop mo nito, hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi yung mga health benefits. DTX Herbal Coffee, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, may aroma na kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun na din yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
1: Kape na?
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.

0: The Sadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. The Sadeco Memorial Homes and Chapel. The Sadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. The Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang The Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng The Sadeco Rice, The Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang The Sadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: GTX 500!
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
2: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
3: Baka kulang ka sa antioxidant.
2: Mag-GTX 500 ka
3: para hindi maging sakitin
2: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
3: GTX 500! Araw-araw!
2: Sa mga butika.
3: GTX 500.
4: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: GTX 500.
2: Pabibili sa mga butika.
3: GTX 500.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable DJ Jackie. Yes, it's me, it's DJ Barry. Our time now is 7:16 and today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. Napakabilis naman ng araw. August 19, 2026. Imagine that, August 19 na po mga kaibigan, araw na po ng Miyerkules, no? Konting-konti na lang, weekend na naman. Every day, parang, every day is ano? Every day what? Hello po sa inyong lahat, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong umaga? Isang malamig na morning para sa ating lahat. Yes, mambun dyan sa labas. Magbaan po tayo ng ating payong na tayo po ay maglalakad. Mahirap magkasakyan. Mahirap magkalagnat. Alam niyo, yung mga ganyang atake ng ulan, ambon, mas nakakakuha tayo dyan ng feeling ko lang naman. Nakakakuha tayo dyan ng bon, ng hipon, diba? Pasintabi po sa mga kumakain. Good morning po sa inyo. Kaya magbaon tayo ng panakip po natin sa ating ulo. Napakahalaga nyo. Ang dali-dali lang makakatch ng cold. Totoo yan. Madali lang makakatch ng virus. Always remember that. And sweetheart sa lahat din po ng nahihigayin po sa atin ngayon habang sila po ay nagdadrive. Good morning. Lalo na po sa mga papasok na sa kanilang mga work. Ano na rin sa mga pauwi pa lang. Siyempre galing nga sila ng shift. Mga graveyard natin dyan. Talaga namang puyat pa, no, na nagmamanay. Uy, ang hirap nun, ha. Ang hirap nun, medyo dapat daan-daan ka lang. Ang hirap mag-drive ng inaantok, ha. So, pag inaantok yung mga driver ninyo, naku, paidlipin nyo naman kahit konti lang. Ang hirap mag-drive ng inaantok. Oh, sa mga nagkakape naman dyan, pampagising nila, tayo masyado sa kape. Kung hindi naman to talaga pwede sa atin. Minsan tayo rin ang may kasalanan, eh. Kung bakit anong-anong nangyayari sa atin dahil kahit alam natin hindi pwede inumin, iniinom. Diba? Kayo, ha? Yes, o mag-drink na lang ng water. Oh, 2 to 3 liters a day. Sobrang dami. Sakto lang po yun. Trust me. Thank you so much. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang inyong lingkod. 0936-322-6700. Yan po ang ating text line. Again, 0936-322-6700. Again, this is your DJ, DJ Barry. Yeah.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga balibalita sa TV, na-extend, na-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 AM naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matangi. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Kasi na inaabuso ko siya. To fix my ano my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Which is tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibin, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City.

0: City Isabel, Ballesteros, Gonzaga, Iguig Cagayan, Jadi Nueva Vizcaya, Matel Aquilino, Santa Cruz Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
3: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga

sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.